Dorso nge jarange fermaluri sanatat nga je akashwani leni junjiktain ye me chuso chungin sa phecha do kasata ncert chindak zat kane degree umange kha chikstong sumgyanang yat pa sanatat

0: zatlale chi chi katay mani chun nang chun hala nga ta hati pasin chi mani ga khampa la si chot nang te pomo be nang jik shula nang ra wang cha ra thop tang nang mi jina nang ra nang chang jina nang thop tang yota nang le ra respect po mani important nuk te respect po nga ti kazuwa gain chuen zina nam yira confidence yot na Ranga itche jodna. Tene ngi nga chi tongse nga ta pomo mang po fil mang pe na gyala gyala la shu gala le. Nga tang competition vena maskut le. Che zina nga cho nyan kan bo yang chi che nyan man. Nga doktor gyudin zina nga nyan chis me kyang le. Rang ra fil di na chun jiki na isu confidence bor ka bo 100% tong le. 100%. Tena las vena 100% tong tebe skor la study chos le.
1: Kasa. Tukje che tene dung tsiri yang wole nga je sport lai degree mina tu sa zate nye rangay daksa tsukpe nyam nyong gu mula zaz tena nang yampo tene nga ta la daksa shchi tsok si nga football ish salians la yargya skazu we tangan de toa nye je chakla skazu rik za dinyo te tsang misko la jib sal mula zaz nye rang nga je degree mina tu sa zate zla tukje che
0: Julia Julie ye tsomala dene ye chosne international women's dia latas gangpo man pagar jung zamling zampo dene
1: I ja fer tashi delegation at kasa

Gamyul pes kadloni digrim sankhalanges sangmala jule sankhalanges tene diringi gamyul pes kadloni digrim sanchez la phulche se turstur janto nijaran sangmala ju ju stenang diring digrim bo guzuk chostain diring digrim bina changme sangsungla ngan sungun me lukshol gun ngam mashuga shungste borgo sheseka tamdil jigjuin kazuk ngatang sangmala thuk gyu jut kan nangjinla ngatange ladakh spo shesdik chu nang lam lukshol zangpo chani yuljigino ngatangi ladakh se lam lukshol gun jan yang yul gun nang duchess metkan jigyo teno teni ngatang rangi ladakh se na yotkani lam lukshol gun ngatang changme shung gushes ma khakchan nino dang diringi tu se gyurja nang nyampo ngatangi sngan ngun me lukshol ma mangpo ji nyam senjik nang yo teno kazuk sngun ma inna ngatangi jingba de chakla she guzuk cha nang nyampo chikna chiga bes lashke che se shol zangpo rik yo teno tena nang nyampo teni ngatangi jingus guzuk shkyo da nang nyampo ngatangi tongpa chik na chik zu nang mi nang changma tete bes lashkyo che se shul zangpo jik yoteno yang nyampo ska tangka ne dulkan gunyang ser laksmo molin matu bolmo molin ska trul lon shul tangche se trul mal demo ma mangpo jik yoteno ka gun tene dang diringi tu se nanga nang met shkyo din nang yoteno ngatangi kazuk chakla shik zadat nang te gun ngatangi achinomo shang kimtses bes cho se zadat na te chaklas po stanpo nang chaklas lamo nang demo nang nyampo dubano dang diringa langde zache se sholgun nyam se nang yo teno kazuge tene memang jingpat pa gune dang diringa tractor ma mang pujik tena tsoxla tene machine tulkor ma mang pujik kola nang nyampo tene i tsoxse ngatangi lam luk sholgun nyam chakshkyo din nang yo teno in nang tu se gyurja nang nyampo dang diringa cha sodma ma mang pujik jingpat pa gune ba den nang yo teno tene i cha sodma gun ba da nang nyam yang ngatangi inna chaklas gune nanga tene nganme lam luk sholgun khyongste ngatang shang kimses ache nomo chik nang chik besh cho jate saspo shik tukche sindu saslan jik thenche sindu tena tsoksla tene yang ngatange las changan chun kazuk shi yod nang ngatok pitok tus pinga jate chik na chiga rukh zatna teve kane tene ngatange lam lukshul bo stanpo lushe sino yang ngatange kazuk chakla shik zadat nang te gun tene ngatange stanpo nang demo nang lamu nang nyampo dupche sino dang diringa gamyul ma mangpo jigina nga ache nomo gun tarungang jinka ska tangka guneka nyampo zumste solja jipshul tsoks donin charlas gun besh chuen nang zadin nang yoteno i tsokse lam lukshol zangpo gun ngatang gune shkyopste borna ngatang gun la dosong mangpo jig metpa cha sodma guneka ne yonggo mangpo jig yongche sino kasa sankhanlan ges ta isting ni ngijerang kune thugyang sepya stanzin shera besalazat kani i lubwang sanazad.

Daksang ni jarang istan jin shira be salazat kani lubo sanazat. Kasa san khan lan gas ta isting ni skujabs kamal khan tangyam po I tivatilani digrimbong sanazat. San khan lan gas tini diringi gamyul pes kadlo ni digrimina nga ikatini skujabs kamal khan tini kungskara nishkada zatiyot.

0: Akashwani le jekpo bodu wakpo tsani bajar gyat. Wakpo inju lazdrel mindogui tsarbu. Mindogui tsarbu baltan la kure ngar nabakan jamat kakafonun na angwashikmoni. Duno tonyoju idang sangma gar shakse yodna ya di lazdrel por nabani. Sangmala nge juna salami baltan putunjiki. Snabakan jamat ngadang sangmala artakpa. Juni sakchigla ngati argyagar cha menma mul gangnu international yoga day re yoge jakpo lexina arba urba base ngadang si stin yupen gona di yoga bachaspu ngati fila cha che cha san je shaspu yang ngadang la dekhna takpa gwe Gasu chigisi yoga bin yutna kwekana fankeo ngadangla zomed yutbin. Tigana ngati rko chala ya ngati shtasangma chala ya fanke menma ngati lepalasang leksina ya fanke sonse ngati sempu leksina zangmo gwangzere shesi ashiunisi arba urba base ngadangla zerenyotpe guana gasu chigla kangma lakpen saraun gasu chigla bukhmen saraun gasu chigla ya ngadangla twa bing se odna te chungmi charang kat ngadang si di yoga stane barmet ngadang si ben dugna de changma khana ngadangla farwe ardangma yot du ya di shesi ashunisi ngadangla zirnepen gwana changma patasna ngadang si di yoga bachaspu chinje bana yoga nu sambeng nu ngadang si ya ngadangla chisam misam gudna de changma sang ngadangla ya nyunse ba yanmin ga suchikla his len ngadangla ya skablas gudna Desang means Sangadang la Yoga Rostari, Yangadang la Dun Fargo Chupingalet. Yuana Choksa Chokla, Pagzi Sujigi, Ya Buhman Sarang to Kangman Sarang to Ya Kamalakpan Sarang to Ju, Desang Masang Barmet Ga Sujigisi, Ya Yoga Ben Dugnari, Desang Masangadang la. Ya di yoga rostari phargwe ngadanglar dengma yoga bingmo ngati ya gyagarana bing fain amma je wana khoe fankeo myul gangyangnu myunisi lenen yoga gana ga suchigi ngati sambengnu ya chi sam misam gudna de jangmi khasang ya di yoga rostari ngadangsi ya di jangma phargo chupa yanmin yuana tsokso tsoksla ya dose mangchat po ngadang la thongot ngadang mi changma si ya ngadang la stoa bing adzirat. Sto ngadang la bing se ong mana deyangnu ya do sang ngadang si yoga barmet la bendugna yoga ga ga zoste khaba chende sangma ngadang si ya yoga sheskhanchi khana ngadang hilksapna de sangma sang nantari goi ngadang la sambayot. Gwana yo zebi ton takpo yoga do tsokshin gazoste kana ngati hlatpo lekhmo sung se luspin gazoste kana ngadangla ya charang barang unyonna de charang kat sangadangla ya fargo chupinyan men yo tsok so tsok la ngati sambo nang nu chi sam mi sam sung se yodna de sambo ni chi sam mi sam po sangadang si ya yoge roltari ngadangla farba yan Wana zebi ton takpo yo in yoga ngadang si ngati jagi tseng nu ngadang si kyongchas yoga ngadang si barmet ben dukna diu kherna ngati rgona ngati lapana de changmi fila leksina fanghe janchi in tampo kochi ekha skuret idang lang si ya trilan chuko chuko trilan pola idang si snapyos
1: Studying Snabakan Jamadi Khadmadang Adangisi Trilanchi Kochupala Shokzer Khyonsaju Mahmat Akbalju Kurifakpo Girganjinju Gormen primary school farol tyaksinu yakuri fya posi gergani churla lasben yot panju wana changma patas na ngasi nunu mahmad akbal yan la irdin thos wa kaden wa khise ya dikha shakchas bola ju zer mo sun zer ju dyani yomo yomo ju diringi gomo gwe trilan punga yan la yotri ju iri fya po snapi wakhna phalla lo ayap china phalla frango phrunla primary level likha phrunla yangasi yalsabale ri thongum po leksina yalhmo yotpanju wanata changma pachasna ngasi yangle yotriju di phrunla chok idanla sikulla khyongmane yomo ya di phrunla sabala idanla ya chatse narfa narivar gosanju chi chi base gaga ya zosto nikha khongla idanla sabar gosaju doni bare chun chi zipsal base kasal bi una leksin lehmo gidu
2: chok basna ka kayum sabyang si nga gi storyam bulai base ngala gi moka tang chas pa nga la nga bahut aju chermo songre ju
1: mase ju
2: aja dane ju yang singala do singa ti education ni bare no yang ti promo je singa khas kar zyada tar primary school no ma las ben o vanju dane ri chermo song